mayun jingbe koni ama jombo swamet na burgrobe kana de futa sa wo yene fa jondola ay ngabe ne tana no ya maluma.